Akash van Imphal, ngasi. Thawan gitara maninipan ba? Sakol sen numit. Sakab talising ama chamapan ni funipan. August ki tarik kuntaret, lisingan ni kuntaro. Haujigayo ki pung mga makai taki bagaluna na, ngasi ki, kangla channel gi ahan ba thawram paring sandok pa ujari. Sandok jari ba, medium web meter chahum ni fudasmik ama, kilohertz chanipan mar funitoy. Thawram tabiri ba pum namakpo, ahan ba magtada, taram nok jari, kurum jari. Nasige asigumba numit asidani, lamdam asigi, thawna fa ba kayana, miyam gi pukcha ki damag, ingmising ama chamapun humfu manga da, jangsan ki ba khongjang. Numit asigi ningsing numit na lakpada, thawai na pon tha oikraba khongjang loising gi mapamda, ikai kamnaba ucharii.

마당 아시다 야카이로 산독 접아 로이저리 나시기 야카이로다 다한 적이버싱디 베나기서 했다 고이점 프렘칸타 이말레바쿠 크름 접아 이사이다 더로지 뮤지컬 인스티튜트기 세이삭 로이싱 세링바 그루마욤 라빈드라 서마 아한 벨라이 솔레세기 세이삭키비 카범범 로니 벨라 데비 세링바 타우나우 점 사모싱 아니 슈발라이 솔레세기 세이삭바 비네타 찬드라 서마 세링바 나렌드라 닝옴바 Aum sub aroi balai solisegi sai sakibi irom lokeshwari debi sai rengba dasendra oinam. Akashwani Imphal haujik ngasigi kangla channel da thamjari ba thauram paring ningsing jari. Ningsing jaba siyek loibaga tahan jagani lau singo gi wafam da sa san gi machinjak oiba yari ba kang. Pungtaruk minitara mga lantok jagani laishrum ongbi labanggal lay madagi maitai isai. Pungtaruk makai thamjari Konjal Artist Union gi saisakloi singna sakpa matamishay ahungkak matang-matang oina. Tongan-tongan ba Manipuri film isai sing lantok jagani pungtaruk minit nifu mga. Pungtaret mau sagum sandok jagani Konjal nachom ngasigi nachom da tham taba pangbigani taasi mapaw thawram da aribam Kumar Sharma ga unaduna wari saba mari shubha tangkak unabi gadabi yambem tombi debi thawram putokpa laishram samarje thawram asi ahan bo oina inglising ani tara taruki october tara hum tara nitoi da sanduk chakibani pung taret mini nifu taba phangbigani maibam phajabi debi daki not tekjam gambir singh daki basi tahan jagani pung taret minit yangkhai manga nungairaba manipuri matam isai singlantok jagani pung nipal minit nifu Ayuk pung mapan sandok jagani saktam ngasi nahayeng gidamak tarani thoi subat tangkak. Adung aigi sa uchek sing. Ayi ba Dr. Khangembam samungo. Thauram putokpi nongthombam roma. Putokpada tengbang basing di laishrom nila chandra amadi khwairakpam minaksi. Ngai kota kisi lantok jagani pung mapan makhai. Thauram lantok pi gadaba laishrom malam ngan bamaite. Tongan tongan ba saisakpa singgi konjalda nungairaba manipuri matam isai sing taba pangbigani ayuk pung tara. Nungyung papung tara ni thoi taba matamda kangla channel gi ani suba thauram paring sandok pa huchagani. NCERT gi tengbang makhada sandok jaba thauram umang taba phangbigani pung tara ni thoi minit tara. Pung tara ni thoi minit nifu tahan jagani laita rasi pukning wakhal chani ga manga suba tangka thauram lantok piga daba langonjam satyajit. Thauram putokpa wairakpam sarbajit. Thauram asi siyar enkyar wangkai ning tempu krima palga khusam natuna sandok jabani. Nungtilpung ama minitara sanduk jagani khongchat sigi warini thawram asida tahan jagani Khedrimayum Birchandra Singh retired additional director horticulture and soil conservation ga unaduna wari saba ahan basaru unabiribi amadi thawram putokpi nongthongbam roma putokpada tengbangba sanglakpam Devachandra Sharma western music taba phangbigani pung ama minit nifu sagnayaba singi wari sanduk jagani pung ani minitara thawram lanthokpi gadabi soibam tampa Foskitoram Pangbigani Nungtilpung Animakai.

Konjo artist union na. Union gi sai sak loi sing na sakpa. Matam shei hongka matang matang na tabire. Sairing ba sing matang sitna. Narendra ningomba yumnam suren amadi long jamba mai tai netaji.

0: Mani puki tsari san pen tsu wai ba.
1: Kui.
0: Rung hon da yaw rung mi, rung hon da kui ki, rung hon tia tsu zibe mung na kong rung rung, thang wang pan da le rung mi. Ma shi su nara me tsu zika hui yin. Em di wisi da, sat pa ka si, ima na halak pa si, sat ki pa di, kui ki jimi dang wai rung ui dribi ni na, kong na ka si, sat pa ka pa ka pa, sat pa ka tang. Gyan di ta rung tang si, halak pa tsu ka po na halak pa ma tang, edum em di wisi. Kui ma ma si ki ka na da pam na kota na wings da, kui ki guitar, kong na, orchestra party ki leader na. Ma yin tong yaw rung drama si ka yin, drama ima hao zi ka nge. Adedo drama si, kar ka dum tai. Tama rumah tu sendiri apa kolok pas dah dah kita ni suka ni. Tapi di stage drama tu kena kena bunina. Stage drama ni dialog form juga. Si kat ini yang kena bata bunina. Pang pang na bunuh ibu ayat ada.
1: Ozana site ki criticism dah kut habi benda lirik ani ema putoh pire. Lirik si ahan benda site dah ras sama sung atai nai na warian kara. Matang dah site dah criticism sama sung atai nai na warian kara hina lirik ani ema ozana form pire. Nai na warian ki lirik si irap matam dah di site dah ras sain habi sik matang dah so habi yo duga criticism si dah miniketan ki tegor ki gora ama dengan si ki Bharat anubat kalada mieng ama masih dah natana site dah ras si mau ungkam dong. Kanina naina waring si de ibiri bese masi gi wapham si jo mati amtang thambi
0: kaita de ras masung te ne ne waring ko masi ne minga ina iri ba ina singhai ige yohan gen khan gi bis menung de kitang attractive oge drai na to jo bani ta sim se ai si sumo jao jering de college de university sai part time na sang pujaram mi masi ta ina tambi sim na ko indian politics
1: hoi
0: ba te ka shastra de na masi oja si khar tang ma jita re tambi bis ras sabe posukti an maru bin site tambi bo jam o ge ha ge ras si a je site context de na tna sei de je goi da ma da ma da lo u de bo su ras si khum bom sai si kita ang sin je khang ge na ina to bu ni ta sing bai me jing da yam na khang he bo critic ama wang go tha ki oi ri kai nei ma dum de claim to je de en su i wa hu du pan je bani mai to na ina tambi ra po jam o ina sei kun cha ni ma sin chi ro ni jam le tambi ra po copy ra pa ngang je su nu ai ge tra kai de na wa khala ma khalak pa adu loi na na kirisamgi sigi lyric si ite lon da dikhar stang ho ji pudi khar le re ko aduna amuk seminar kari ki si dai khoina paper der mo ina present to khibu khara le ba sama se se ta ba de university ra kai da mo gi oza sing ki kari professor course ta wi ma de da mo de pi ba i nor ma yam si sum so jain na ma ho ra ga dra hai bi aki ba ma le ba ga ma ni pi site da alochana sigi khar tang i ba kitang asima phong ga di awar pedu kita ni ingat punya agak dry naik nato sih kini. Jadi kian bah di meruai naik kita penjaja bah maya amda lantuk matam dah nungai je bahaya dera.
1: Hai.
0: Atau pas saya tu krisam si am naik na nungai je bahsi gora si masih dah nasi integration. Maya am sed baham na ye apa good will kiri wakalun si iwan si Christian je. Anda lah pasal masih mana dis put krep.
1: Tegol gi gora si.
0: Gora si dah. Anda saya kunci mohon cang pasal na tizna dopi. The good will ki. The world is one, we are one. Have a, no man is strange, no country is foreign. Have a idea, what can learn things? See, I want to call it Java. I mean, the man of dharma, I say, na. I dharma in love, maybe we can convince. And the series, I get on, comprehensive, jay, the Nazuk Shimadi, I'm not in a palm Java. I put lowly ba, I met Tamiba, Nazuk Shimba, Nang Sing, B, Nang Sing. But I get on, not Nunkarika later, but in the Kanagadra, hide that talks about.
1: Majusalagi Matang, the Sue, and do even sing say Matang Zanzana, Ozana Happy, I said, Iba. Masidagisu, Ozana Mati Amatang, Lokapi,
0: Ozara, the soldier, because he Hindi Magi, Saita Academy Transprise from him like she. Sidagini. Amakatang, it was again. Lainam suburu memanglan kayagi angguna sumbayu, puzar lagi ngasi nusinangi nakada, pamuba, pithak lagi ngasi diikut mangna, il lagi nesin banda likligi patrasi, pithak lagi nusi thoyba nang tabu hana, tangjat sunu mahau taimung na kona, ahan boi na nahaku okseri taramna, ayurang pamadu selana. Antara lu pasal kerap aku lagi translation ni.
1: Manipuri anubat saya lagi sejarah saya bersedia. Manipuri anubat ama mini ketan na ibu se. Masih ozai pasal rakyat. Kumzin dah sah pelai rangga, kumai dah pan bahai rangga. Punna uning bapau raba. Serga merta anibu, khamrang yang belai raba. Pangani Shakuntala dah na mini ketan gi anubat se. Mati amtang thambi.
0: William Johnson, apa aku yang Sanskrit khambak. Ada masih orang minyak itu nuhan tu kuiwan.
1: Hai.
0: Asyik dah hari ni di saya ki even saya ramai tegur si magi kita anjali si English tu masa handuk sebeni dera ko.
1: Hai.
0: Handuk om dera kati Nobel Prize pun mau ini hari ni niya.
1: Hai.
0: Tosu ni saya ki mahakavi Kalidas ki jagat Pharva Vihan sekundala. Masih paru pada ki Jerman ki kavi Goethe sekundala

Ho ima poknafam ima. Rob raga ki say sakloi sing na sakpa, Jayanta Kumar na sayring ba isayasiamo kudogi aroi boina lantok jari.

0: ubah dek kidung kijai.
1: Kuri.
0: Natu nama ni cium cium nanti neng cium apa mali ni?
2: Ah, kipam di tuai. Mafam sida ayin kari tau bung ambagi hai ba. Nami na sang sang na ubah dek basuk kui drabane. Ngai ko, ayi minggi wa toksi. Hanubi, nang di kanano.
0: As, wangang sidi. Kaya ada taksi kasi yau driban one si.
2: Hayo.
0: Ai Shanghai ge leipa kai bul lam jau sibu popi kai bul leimani
1: kuri kai bul leipa
0: niam nadi Shanghai ma haina ning thonbi
2: a
0: natte nang bu ma pham sida kai do bulak pano ha na khoi gumba mi leipa ki mi kaya isa Shanghai gu una balai nang chu ma khoi gumba amaro
2: ai di Shanghai yang bulak pano te na khoi Shanghai ge leipa sida ai khoi su Lagi hai dana, lagi pam yang belak puni anubi.
0: Kali hai pa, mau pam si dana koy lagi duri pa. Yaro, iko.
2: Hey anubi, nang na yaraga su lagi gani, yadraga su namdana lagi gani.
0: Iya.
2: Hai bi kita jauh anubi, ahan bada, le pam kong pam mama tanba, adu degi hipam loba, adu degi nasa loto u isa sumge hai besi, ikoy gi janubi ni. Nakhoigi ama thai thai nagi khunungi landraga loire haibadugi matam nati hojikti loilam sandok pai khoigi matam ni aduna nakhoigi napi singi mahut ai khoina silauradi
0: mado maduk jaroi ai ne yarabasu yel ho ngai dagi ai gi tampak sida chaurakli ba ising kambom to khoi mom na singba isa isu kana matana nang bu pamloin hei hei hingcha bo man bo nang bu chang han ning loi ne
2: kan roi da nu bi ising na palon koi sindu na lan ban gum laba mafam sida mapan thok ta na natu na man ipol po na leiri ban na khoi na a samudrai pak lalak ni bai khoi ga lamba pa ba natik nate amuk so hai ge natik nate
0: iya mi kaya do sitna hai
3: ibung o paragraph Nangi wadu kerak kan mandra.
2: Kande.
0: Cumi thanil.
2: Hai nupa, nang su mapan gaya thulmoi. Nakoi gi loktak pumlen, koi dum ikop waithau sana pad utra pad. Pumnamak ikoi nakudum salibasi nang udri bro. Nanti, nakoi naduk kan nangak senjari ba loktak pata. Nakoi gi ngagi masinga, nakoi gi ngagi masinga. Ikoi gi ga kanan helibagi. Hayune, amuk ta hayune.
3: Ngagi wapam tu mesti nang cungga tu.
2: Aduh nih.
3: Ipae pugi ngamu ngakrau kabi, pengba tharak ngahu nganoi loin mangkay. Aku gigi parkom lambi mapan su nak gigi nasik gulmohor mori uri kabona piasi ngam tengai.
2: Aduh nih hai ba, aduh nih hai ba.
0: Nak gigi pot ngat tengai nih hai naga harau di bani nang.
2: Harau dadi karinon hei hanubi. Aku ini nak gigi dagi hei leh naga kap katra. Nakoi gi lam pumnamak hauziti ekoi na khudum loinamak chansil laglabane walhori bhai babu sangai gi leipa kaibul lam jao gi phumdi machet simatangai ore masisu ekoi gi oidaba yate ekoi leirabadi mapham sida napi gi anem awang acho machana hai loi chap mana lagani
0: ai gi leipa sida awang ba anem ba napi makhal matel shun leitaba yate
2: kari
0: Nakoi gumba ngak tengai rabadi, isa sangai di kanagi marum thup laga, nungju nungsha khangani, ha, naha khangdro. Aigi isa singse, mapham sigi phumthak natana, malemgi atai mapham amat tata lai bhaite. Phumdi lai rabadi, aigi isa sing hingki gadra, ha, hayune, hingki gadro.
2: Madhu khangduraga, aigi kanababu karino, nangi sangai wagera, waroira, hingera, sigera, Aikoi ke mari amat terlayan de.
0: Iya.
2: Aikoi ke di, layi paham masih dah layi tahu ya de. Lam si ke mampu, aikoi no oi tahu ya de.
0: Aduh, napal coba.
2: Aidi napan tahu de Hanubi, asing bahaya bni. Lam dah masih dah, peragras aikoi no laki bese, aikoi no laki ning duna laki bni de. Nakoi no puraki bni. Aduh na, aikoi ke layi paham talak bni. Kang le dana ha?
3: Koi ne, lam si de kanano kerana sanggup tuh pisah niro mayam loi ni aidna. Makhoi ke sajik koina ba nakhoi purak pani hai bam tar
2: achum bane
0: nahak lam sigi mina purak pani hai ra bani na phai lairo aduga sangaina thaina dagi

0: 뭔가 지금 아저씨가 대놓아
1: 이마 이마 나 사봉 하러 비겠노 이마 나 사봉 아우피요 바봉 나 사봉 아우피요 이마 코이 이세 코이 마얌다 나 사나 강나 강나 미남바 마타우크레 타이보 톰바디 봄보 카이게다 바누미뚜기 아유큐다 바스톤두나 가와티다 사트카
2: 쩨리마
1: 아두가 타이보 톰바부 바스타 하나 쩨란크라가 가와티다 아이나 나헬람바네
2: 쩨므네
1: 아두가 네바부 바스투 타우크라가 마퉁다 아이 욤다 묵 한저락바네 아두가 이시야 police na tai ba tombani haidana identify tau kiba sai su du su ene still gi anba ma pikhra ga aman baduna nei ma aina ne bus ki counter gi mamang du da ngara ga dum thamam ba da tau bani dai ma aduga magi i card du su magi purse du ga loina na sat pikhra da na aduga sat pikhra ba matung da makoi na paisa du lok tho ga dum hon tu ombane ba Ima, pemna makse, kangna kangda, matam duda, imungasida, taibo tomba bumi ni hai dana, masing tabi daba duda, taibo tomba buhan tani yang kiba mit yang duda, mabu sikre hai duna, launa halaga,
0: ima di bema,
1: ikoyani, delida, taibo tomba masala yang layang na, koi ni me pawatam taraga ima ai koi na pamjari ba is official do oine na bakkan ngam ba makai hona ba da mating oyan ge kanjadu da kana mata ai dokki da bane na sawaru bi ga no
2: ima aseng bani ima ai dokki da ba du mak thena ga sidi ya ga koi ni mak is official ma mamdi oi jare ima Ojere ima, aku yang ni mak, Delhi dah posting pire ima. Mapa madu dah plate amasul, lay jere ima.
0: Plate amasul lay
2: ima. Lay jere ima.
1: Plate amasul lay ima.
0: Adu di, ni pa masani si.
2: Mana ima?
0: Nakoi ge.
1: Mana ima?
0: Ima.
1: Aku yang ni, aku yang Delhi dah lay ringa itu dah. Iku iku itu na. Ikoy ni kot meres adum taukre. Adu degi angang ni se. Ikoy gi sa ni ma. Nasun ni.
2: Ibu
1: ma. Pupu kira mo.
3: Ibu kon gelau.
1: Ima. Ma pam tu dah ne. Ma pam tu dah ikoy gi plate amasu. Lahi bangam zere. Aduga. Ikoy na IS official oiraki basa. Aigi nung si zara ba ibung singa dugi mateng dagi ne ima. Aduga ne hauzik ti ima koi pabung koi. Ikoy na hauzik plato lai zara ba ni na. Ikoy na mo ima pabung bukon zara ge haida na. Lau walak zari ba ni. Ima. Ikoy ngarang ta ipam da tung zara ba ni.
4: Natira. Ima ga pabung babung po ge haida dumati. Na koi haida dui na sa. Ikoy ni se. Ima ga pabung ga da yam na lan kre. Nga si ta. Pujari aku ya ni, ima aga pabungan ni na. Kaya ada wana hurukiba, awana pun betungui naram laga masa singgu engineer doktor ohen lakiba.
0: Mana sih mama?
4: Masa singgi ma pal sahara ni kanjaramba, adugi wana tayna benda. Pujari gay aku ya ni na ima aga pabungan da, anna yang bikida ba, langna bikiba. Ciram daya uru fauda, aku lagi panah benda kanba. Kamna sabawari do lohon to mine taru dagi ai koise au dikti gyan tar ene
2: ima
4: ima krab lang je ki bai ral singa do ning sing lo ba ta moya se kai re ima ima ga pamunga ni ge lem hauri ba pun si asi tadi lang je ki bai ral do kar to or ba su koksana ba Aikoi pun nama pun mina resine inausa.
0: Asim bale, ima pabung gay koi, yam nalan kre. Lemahuri bay ima pabung gipun siya si tadi. Aikoi musia ba pangan biyo na koi anina. Mata mama da

0: Napingap ta ni anima. Nirola magitong dadi imong se. Dahar mo law ragani. Munaramba yung se. Kanana lepi haw gani. Nakoy chusat ka gano. Ipapabong supubi ka gano. Ay koy pan namog talay minasikay daw bagay na ako siya.
1: Yung mati, matin man ako hongi. Imahagang pabong nga nasabi ba ni Nehay na ako siya. Ay koy ahong pun na nung si sana nalay minarasinay na koy siya.
2: Ay minaganito.
1: Nakoy chusat ka gano. Nakoy chusat ka mati. Nakoy na sa kramadi yung se kanana le pawgane. Yung mase kanana le pawgane.

0: 包些个包呢，那兜里是小，快都是比比少个厉害。
1: 哦，爸比都人哦，少个等着呢，比比个都忘的呢，电视来个都收入不的呢 ，radio 个一塞大的呢，应哪还来比咯？阿杜叔呢，一塞也嘛拉不得阿木啊，阿杜个 Hindi film 个苏胡拉里，每一个叔叔阿杜的个老托班的海的呢。Me gi hindi gi sur hurali hai badu bu nasa gi pot huran ki ba nasa gi pot lok thok ki ba gum da ne hek ta sau ga dori ba ni
0: a chou wa chang ang ba ni ma sin kra chal le ba ni ang ang je sa ri che han dak ma rak nong kan na ta ba na ma ram wa ga i sing gi sau thok ba ni hai ri chi bu
1: chum bu chum dro nong sum ta ma hek ta dra ba di karam na ka dai da gi sing chau ga dori ba no
0: Adu dia, kui na nong sukda ta da bedagi lebak si de ikang tu eh. Hai dulu bro.
1: Adu hai betah bni kai no.
0: Ii.
1: Adu hai draga di. Kali hai dulu bno.
0: Hai bedo tu. Ii. Nong kan na kahen na ta bedagi ising jauh habis di angau bau kongan ni.
1: Is.
0: Ha. Ay kui na hai ribena. So.

0: nare aduna aingon dia wa wan nangi hamba hep school ka abusida asum dadi period si 1 2 3 4 4 5 book tamol lo sele sum sidadi central school di class period ai phok tawe aduna ai on tas te class tok gibs na ai phok taw sin din gi pung hum khai mari ta book tai aduna koi ta di la tham dong ne wa gi wa aingon da pun si gi tha do kan thamu sa na pha jel lak bu do aduna wa gi adudagi ai yam nungai ta ba mna central school lak pan dai se ai gi academic career se phagal katra harga ai yam chonda gi ba chonda gi maram di khoi gi ima se yam illiterate oi ba ali um takte ima se gai lo mung ina yum si da handyman driver si ani hum tum lai ba adu ko pulga khoi tara ma thoi ni thoi se chak thung ba adik pija ba pithak pasi ma na lo in ta wi kalam thlei te mating ma mina ba adu na ung tang wairam si phau su dei ni khai ni cha na ba adu ko sing ju khai de ni ima se na adu ai pungak chaw ra ka da ai na class 5 6 tam ma drang de ai ni pungak chaw ra kan ima na ai se nam ni ya hole phau su ul adegi singju khaibu tambi nen tokna imagi matengji pange adu ba engon da yam na numai gi de nen tok jan tok ba ima se chi engon da sima na adu ma pan nang na mayang gi sa thung wi da ai tu wan na thung bi de tam da adu da man cha thung ga bi ja ba se yam da da pung ni pa ni pam khai ta ya ba adu de gi ai ne ma du cha ra ga ai ne khok na mhi ngwe bu to le sing me de gi tam ju da si di bas che li khar ga ma pa cha ran si di bas thung nge acha de gan ri chu ni zorga johnston pula ala ga ka ba se ma si da ai pung ma pun ji sunang nang ngam de adi lang gya si lon chen gi de na ai si class yau ngam de na te den je adi de class yau ngam de ba adi yum de shu ai si shwai na sum ja de ko ja ja de na ama ama sum ta ur ga school gi matam yor ga yum de han ba adi ima le ju ba ji de sum si ai hai do pung ngam de ba ima gi wa wa yam si da ai na ka ta ga na thong ima nang boi na hai bu sing ngam de na de na lak hi adi na class I marang gani yau dre english ai ne khangjer ma english singje class 5 6 ki standard le hore adna 6 7 8 9 ma ya huk tamu kuse ai gonde improve kwem le ding khale adu pai kha hidu kudu di ai na si si lang na pas tawe adu attendance phaje da bina itu wi di hala tala iba adu wi di le ma sida ma tamu da ireng mon tumbu wina al ama ti budi sem ma le dra ma se koi gi sagai gi ine gi ma cha ching ne ma ne hel chala chala ga haina haina ra ga ai se wi di hel do kha hidu ala ga pas taw tok chale adu ai class yam sonda kare adu mutung da jon sonda ge kom da bopura se bopura do hong e ba central school se mutam gar hong e ba adu da kare ka bu di adu di amuk he na oja do garnel oja ma ni ming do evening chang khung tre ma no yam strike ko oja ma chu la e ba adu man la ko ma yam strike ko e gre adu na he mun pen ta di ga thak thak cholo jale
1: get to lunch ba
0: adu na ka nam te sang bi a de theng la ko ngai adu ai di ayam tam da iman tak bi jab na theng bune adi kho lang na ba ne adi ge mu kai khan de show to wai de show na thau di kyam thu ni adu na yau bu nga mu da pu ma pun sa ta ta ge da ayam yau de adu na yau da ba ai se imphal tu le ba ji da ai se ngai ta wai ka li wai tor ga I da dai
1: school de chang ba ngam
0: da sa bu ngam da da dai le le hai na u pan ba khot ba adi hai na u ka da na khot na adu de ge hek tra khot na tam se le le kanagumunadi uramuni anga ma sita koi jata chanare ase kai ma sita tang kanandu ti u phe na do atain tok tuna class tarai bandung da I class yam drab da mari ma nga mu yaw ga o mari ma nga shwai no yaw bu mu tre ba atain yam yam sho e economic ke li yam yam chok tan lae adi mu tung da gi ai se school sita ai se tamunu hai re moina tamunu no gi pika ta ba ya roi na hai bu de gi nang se ng sita pin doi de adi nang sita tamunu nang shading on chakro na ije chedos ko lagi ai tola ga jon school sta 10 11 si jon school da iming chalaga motam da 11 class na le ramewa completion ni cbse gi 10 dai te ba ala 11 si da thar ga 11 si da pass taw le pass taw ga tam ju da ije mi di oi da ya de sa chum taw le di ya de ne wa khan si da chum khan na ai na ai gi phangjari ba mark si tam ju da cbse gi se ma yam phang de adu na first division phaw bu ja phaw sa tro ye second division da high khare oi ba sing chim adu maya yone pa pa le adu ai maya yo group sta sa le adu ai na ai phang je ba khare sna ai na training cha pa ya ba khare kai le ye na ai na tam chi da otin ti cycle tung tung sa lam phen da no da hum le sa li ka de ki san yen tung sa li metin na li ki sa li adu mo gi tha chen ba se si da chum pa tha da tha chen le adu gi industry da sa li textile gi diploma course thai adu ta wi sericulture sa le adu yam na chum chala ka da ai na agriculture sita ai tha gi ba se moina waiting list kan bi re ba khan bi re ko sita ai si waiting list le ba na ka ju chala ro na ai to do na wa khan da phang ne sa jat re da ai kai to si gen sum khan jan la ing sita no ma department da gi mo gi mi ma tha re mi ma tha ra ga ai thi re thi ba sita nang ka jum bir sin ra ju nang la na ai ma ni nang che thu na ma panjab ta chat ta ba ya de

Akashwani Imphal chi tene cha ang ta ku re pu me vision za hanya khai su le khu pi ju ne ka le shwe de sho tene hanai ni da khu le ma khu ne ni wi ni bu khai ti yo.

He akashwana imphal we tangkol program na aring azin ni tamli pung phanga me na thangmi ti kadai nang sida medium wave meter le shagatum hangmati poina ka thruk kilohertz shaji shat hang shat da khani kala fm le megahertz shaga bagtum poina hambanga le aje pem thang wi ngrani hopokli pung thruk minat thara kadai na tangda nganang rumsa itumna aje wi bau mangana rang laga nganangai da pokhra lungchanla akangana sa thangmisho singlai na kasa hithala legacy kaje na hingnang rumsa lahi pushing khuena berni ungrei the ningshaksa ungshungmi jimi atumna nganangai da pokhrana jomili nganang rumsa

kanawa lasa da asang ka bai naksa chingli hai sabla ka jin la hi ngana gum sa la hi ukru phung dang we na raiping ningpen menan love choi raikan singsho kala horngama tum nang na ngai da pograna chomile ngana gum sa

0: 건강기타오름 더비레.
1: 아가스바니 임팔기 인디안 뮤직 오디션 비프레스기 온라인 애플리케이션 폼 타진 비키버싱나 애드미트카드 러비르나바 락리버 오거스 기탕 망아디기 따라니 토이 파우버기 마눔다 오피스 아워르 마텀다 뮤직 섹션드 락비나바 닝싱여리
2: 나진 카이가 HIV 테스트 오르게 도와
3: kaygina nabani di HIV test tok doide
2: ibani lo homagi ahan masen haina kre ada ibani HIV test tok tho usena hainaram ba
3: nabani di yam kuira daina khangnarakpa aduga kaygino HIV test tok doide nabani gi se amana amabu yam thajana dabai wani ne
2: adaina te da HIV test tok tok tuna HIV lei na traga lei te na khangto phai ba se yam na phaba thabak ni masi hakjang phana lei ba amadi akhoyani gi tumgi pinsi gi damak ni aduna HIV test tok duna isagi HIV status khangto pa hai ba se routine health check up gi saru amo hela da ba ne
3: aisu HIV test tok tok ni nge du da kai huma positive oira ga di mayam na khangoi dro
2: HIV test tok ba hai ba se confidential ni aduga nangi test ki result da mata da haido adu nangna aids ki maram da hena khanginga badi HIV helpline number 1097 da call to salo adagi aku pamaro loina khangani chalake ko
4: gold coin gr longbi ki yai phana ba gsp crop science limited na longbi ki phok thok bu cha da tara da ki tara manga phaw ba henga than bangam laba achau ba khudol am tambira re gold coin gr de yau riba she with extract humic acid am di amino acid na ho pam bi bu masani tin pokhali kaitin am di kyolin asina ho maru ning tin chang bangam ali ho ham chelan de lo sangam amada supna ki kilo hum khat chai thok piu gold coin gr phang pham ar agro ka sampat am di adong naknaba
5: Exotica, Exotica, Longmi ge anoba yai fa paujel. Exotica hairiba tilhak hidak asina mana kakpi, mana chikpi, mana konchinbi, mara pumbi, usingjamanbi, marik utong, nungi, waikupmanbi, amadi atai atai Longmi nami pai nariba tilna kayadagi ngatokpangami. Hairiba tilhak hidak asina lophombu kuina tilsingdagi ngatokpada natana phobusu mapangan. kalkhat amangami sawong su phajahali sizinabiu exotica adomgi manak nakpa tilhat hidak yonfam singda fangli exotica exotica exotica
6: vikrant gol vikrant gol vikrant gol sangam da kilo ani harna traga lengoi totlaga sizinabana low da tarakadaba mayon sikpi manakon sinbi utongtin amadi wahik tagi ngakthok pangami Fangfam, Agro Values kai sampat near Sisipur bus parking amadi manak nakpa tilad hidak yonfam sing.
5: Brand GR yam na kanaraba logi vitamin amani. Brand GR sizinabana phau pambibu leina tinadagi ngakthokpa ngami. Phau pambibu macha henna puthok handuna puthok hengalali. Saudam thiba amadi mara chatpangamdaba pambi singbu ham ham launa chaholi. Brand GR sizinabana hargi chang hanthan baya. Sangam amada supnatagi kg ani dagina kg ani makai phawwa sizinabana.

Ma ching ya wat ta bada ngang nong yai kham bana ching ye lai rang do thorak le Thoi bi ma pu ma nai nang kham bai ying thu nang hai rai

tabire ngasi pamsana thoi chanu na chatpa khunung isai da khamba nongban anina lei thi ba chatpa gi matang tabiri ba shakas ba ne imphal gi kangla channel da gine haujik nimidang gi pung mapul makhai gi pungphum lanthuk chari asai ba gi sairol nasi gi thorum da thamjari nandalal roy thorum asi bu lanthuk liba tampamani lokram thorum puthokpa Haikrujam Debendra.

1982 August ki tang 15 da Akash Bani Imphal haudokhi matam du dagi ngasi phawba Akash Bani Imphal na Manipur ki tongan tongan bi sei makhal singi azauba phamak ama su pi dena lakli tongan tongan ba sei hekta saida da aikhoina ta dun lakli pena gi sei hek nat isei gi sanda kunung isei gi saida film isei matam isei gi sur sei saksi saikhal sei satpunamak matam ama natraga amada asaiba wakma kabi khorjai suba kayana sairing lamba sei sem lamba ngaktani asigumba sairing ba asaiba kaya gi sairolda lamthok chaba ikhoi gi thoramni asaiba gi sairol sairol ngasi gi tangkak ta taminarasi asaiba Nandalal Roy. Madam.